0: Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang oras natin,
4: 4:45.
5: Naka-energy na ba ang lahat?
6: Lagi!
3: That energized time check was brought to you by Game Zone. Kapag hindi na maganda, pause na muna. Game Zone.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Nakikinig ka ba sa radyo?
8: Hindi.
7: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
8: Energy FM.
9: Energy FM?
8: Energy FM.
7: Istasyon sa radyo yun ha.
6: Huwag mong sabihing radyo!
10: Sabihin mo!
6: Energy!
9: Energy!
6: Energy!
7: 106.7 Energy FM.

0: Nakikinig ka ba sa radyo?
1: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
2: Hindi.
0: Nakikinig ka ba sa radyo?
3: Hindi.
0: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
1: Energy FM.
2: Energy FM?
3: Energy FM.
0: Istasyon sa radyo yun ah.
4: Huwag mong sabihing radyo!
5: Sabihin mo!
4: Energy!
2: Energy!
4: Energy!
3: 106.7 Energy FM.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Nakikinig ka ba sa radyo?
5: Hindi.
4: Ano po yung pinakikinggan ninyo?
6: Energy FM.
5: Energy FM?
6: Energy FM.
4: Istasyon sa radyo yun ah.
7: Huwag mong sabihin radyo!
8: Sabihin mo!
7: Energy!
5: Energy!
7: Energy!
6: 106.7 Energy FM.